simo luha saima ambe ani emeti ukai sa di wako wede mu bio sisiria na me ma waso ato ntia ya ya brain no ma pega wasi akonya kokro buso sande wa nyina be woni emenya kokro me na meto me so ma yawo isodio ni ba be ka me ba sisi tie mesra nema shrambe yawa me je wo fri o wo pasua ma je sabre ya with the shame you are doing me bye shishia.

se emu ntafra emu kakapɛ na me ne me mai ani me kuru aba beti ya be katso ne sa dia ya tafo wa ni da fo sa abasa pifa media sa ya tafo so a wo wo be sa pifa muda wasa kire pepre de wo di pɛkyire na so a wa ye dia fo a ne bɛgyira wo ho oni a wo da ti wo da hospital a ya sa ta wo so sa wo fi a pɛ fo be ku wo wasa wa nyame a fam no all things are possible ni a bɛnyina bɛtumi ayɛ hɔ ama gyidi na kɔpɛ wa ne ka kyerɛ sɛ nka berɛ bɛtumi adane ama me sɛ ɔba apemfo a manka ne da so anyina sa ɛno na megyina domfa na medi adanseɛ na meka me nsɛne bi mɛmɛdafo ma wɔ nsuo meka berɛ bi atwa mɔ ma ne da so anyina sa yɛka kyerɛ sɛ fa sopo atasa wo nhyɛ nanso berɛ bi duruyɛ no mabra wɔ dane community 18 na naka meteɛ ɛdan a mpoma ne pono de mu ɔ obi dan a

empire ni biha by the power ha of the Almighty God. As we pray ha, ebraye bompaye ha, eradie ha, to mi biara ha, o timi mo ha, to mi biara ha, abrebia ha, oh obe mi ha, o dani wedi ha, ewo daye mo ha, to mi biara ha, abrebia ha, o tata mi ha, o kami tu boni mo, o pia mi she boni mo, wa Yesu Christo di mo ha, in the name of Jesus Christ ha, di o ama mi da subay, a mi mpese kameda ne di ha, ni ye anka mi mpese me ye ha, enu na mi ye eradie ha, and then anope bremu eradi kasa, ewa Yesu Christo di mo ha, eradie ha, misra ha, mawayari sa ha, tu mi no ha, yariye biara ha, abet na mi so ha, na eye mi ni ye, eye mi fumu sobi ha, na yariye yi ha, abe fami ni pedi ha, atine mo ho, wa Yesu di mo ha, mi bom insem ha, mi bom paya ha, eradie ha, sami yariye ha, tu yariye na se, wa Yesu di mo ha, subayin biara ha, abe kami ho, na mintu mi ha, enjai ha, ni ye biara, eradie ha, bremu ha, buami he, wa Yesu Christo di mo ha, wa Yesu Christo di mo, wa Yesu Christo di mo, in the name of Jesus ha, minya ba bom paya ni bi, mi bra bom paya ni bi ha, mi papa bom paya ni bi ha, mi mami bom paya ni bi, market ho bom paya ni bi ha, abuso kan ho bom paya ni bi ha, wa Yesu Christo di mo, station ha, mam paya ni bi nko ha, lip.